0: Boy.
1: Abaana ne we batuula babiri babiri tewali tabu owaabwe obutebe ne we babugatta. Bwana Eliya, leta ku ssowaani ezo naawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe.

0: amaanyi agokola ki? Okwatula. Agambye bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya fekka. Ey'oluzungu egamba twerimba fekka. So nga n'amazima tegali mu ki? Mufe. Kambuza ekibuuzo. Bameka abagamba nti foundation tuli bulungi. Buli kimu kiri holy of holies. Amina. Bemanga sifunyeyo mukono, kitegeeza fenna twetaaga okusaasirwa. Aleluya. Kati agambye olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe, ye waaki? Kwa mazima era mutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna eby'obutali butuukirivu. Praise the Lord. So tugenda kuba twatula. Esala gye tugenda okusaba phase one egenda kuba sala ya kwenenya. Tugenda kuba tukola ki? Twenenya. Oboolyawo ebibadde bitusibye ogenda kuleva eddako, ebibadde bitulemesezza okulaba ekitiibwa kya Mukama bibi. Mukama yebazibwe. Bayibuli egamba n'okumanya ekyokkola n'otakikola ekyo kiki? Kibi. Jjukira Omwoyo Omutukuvu wa bujja. Omwoyo Omutukuvu alinganga muko weewumbeko, ekibi kimwesitaza mangu n'abikolaki? N'abivaamu nadde ebbali. Mwe ne musigaza kalizima, ne musigaza sitayiro, ne musigaza ennyimba. Naye nga ye ali waki? Gwe okumanya obumanya nti saawa nina kutuuka ku saawa 12 n'okimanya mutima gwo nga tewali nakikutte, tewali nakiki, n'otuuka ku saawa emu n'ekitundu mwe Omutukuvu aba yazedde ebbali, nagamba ono n'ekyokkola akimanyi naye asazeewo kukola ki? Nga bw'ayagala. Praise the Lord. So mu sizoni eno tugenda kuba tukaabirira Mukama, tugenda kuba tufukumula emitima gyaffe, tugenda kuba twenenya. Waliwo amaanyi agali mu kwatula. Praise the Lord. Erimu ku bikulu esula ey'okubiri Bayibuli egamba mujjukire wawe mwakola ki? Mwe mwagwa, mwe mwaseerera, mwenenye. Bassebo ne banyabo, ekyamazima bwe twekebera buli muntu alina we yaseerera. Kati this time tuzzenga ki? Nga kanisa. Omwoyo Omutukuvu bw'atukuba mu ttooki bw'ati nga 40 tulina we tukola ki? We tuseererera. Bwe mutaba birowoozo akamwa kaseerera. Weekanga oyogedde n'ebitalina kukola ki? Weekanga ogeyeza ne Masiya ng'oyogedde ebikulu kwani ku Masiya wo anti weemulugunya. Ne Yesu nakukola ki? Naye nga Yesu yakukolera buli kimu kyaggwa. Praise the Lord. So tugenda kubeera n'ekiseera eky'okwenenya. When it comes to repentance, repentance is the foundation of deliverance. Sometimes we don't need to cast out demons. Go. Once you understand, kasita otegeera ekibi kyo n'okyenenya, emizimu gidduka buddusi ne gigenda. Praise the Lord. Omuntu omu asobola okubeera mu kwaya eno nagenda nayenda najja mu olubuto kyama nga tewali amukoze eki amulabye nayambala bulungi uniform ku Saturday najja nayingira ku kituuti nayimba kama yebazibu netugamba oh sister obadde obuze mu wiki bbiri mbadde mulwadde fena ne tukola ki bambi abadde mu ki naye eggulu ne ligamba bano bonna bonna bayiba musaayi okuva ku bayimbi ne kivaayo ne kijja paka ku kyaki nga buli wetulabika bwe tuti maaso ga Mukama eggulu ligamba abo baayiba omusaayi naye bwe tujjanga ekkanisa ne twenenya oyo eyakikola bw'aba teyeenenyeza ku lulwe ayinza okufiira mu kibi ki naye ffe ng'ekkanisa kituggibwako Praise the Lord. Kyovula Bible egamba nti mu butuukirivu mwe tunaayima okukola ki tewasobola kubeera butuukirivu awatali kwenenya awatali kwatula Praise the Lord. Agambye bwe twatula bwe tukola ki luddemu bwe twatula yogera kisome pulire olw'omwenda
1: olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe
0: bwe twatula ebibi byaffe
1: ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu
0: watya nga tetwatudde ye Mukama ajjudde ekisa n'okukola ki n'okusaasira naye atulinze tujje ku nnamulondo ey'okusaasira twatule bwe tusigalayo nga tetwatudde n'ekisa kye tetusobola kukikola ki so atulinze tukole ki tujje okusonyibwa kwe kuli naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakola ki agambye bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe ye waakisa n'okusonyiwa n'akola ki n'atusonyiwa n'atuggyako obutali buki so wiiki eno essaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya nga twenenya ku lw'emisingi emifu twenenya ku lw'ebirowoozo twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kkanisa owulidde bingi n'oyogera bingi kati kati ssaawa ey'okwogera ekoze eki eweddeko kati ssaawa ya tukitwala kyaffe kati tugamba Mukama tusaasi Amen. Amen. Njagala ngendeleko mu kitabo kya Daniel esula ya mwenda nkulage ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize mwenda tandikirawo
1: Daniel mwenda mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye nze Daniyeri ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yaggirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika gy'emyaka 70 ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira
0: okunoonya nga nkola ki kye tuzze okukola wiiki eno nga nsaba era nga neegayirira
1: nga nsiiba enjala era nga nyambala
0: ebikuku nga nsiiba bameka abataasiibye nga nsiiba ki ye wiiki eno gye tuzzeemu nga tusaba nga twegayirira nga tusibye enjala mhm
1: nga nsibye enjala era nga nyambala ebibukutu nevu
0: togena kwesiga vugu ja kwesiga biziko tojano ngo tusiukide mhm
1: nensaba mukama katonda wange nenjatula nenjogera anti
0: soko ulilize nensaba mukama katonda wange nenjatula kyetubadde tuogera ko kwatula ayogera ati
1: nenjogera anti ayi mukama katonda omukulu era owentisa otukirize endagaano nokusasira eriabo atukirize endagaano nokusasira eriabo abamwagala ne bakwata amateeka ge twayonona
0: twakola ki twayonona atandise gena maso tuulire
1: era twakola ebyobubambaavu n'ebyobubi era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo so tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe abalangira baffe ne bajjajjaffe
0: soko komaawo ojja kuddayo weesomere buuka ogende ku lwabiri ojja kuddayo gisome essuula yonna olw'obudde
1: lwabiri awo
0: bwe nnali nga njogera era nga nsaba
1: era nga njatula okwonona kwange n'okwonona kw'abantu bange Isirayiri era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange
0: iye
1: olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange
0: iye
1: weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba
0: iye
1: omusajja Gabulyeri gwe nnalaba mu ebyo bye nnayolesebwa olubereberye n'abuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi
0: komaawo mukama yebazwa ojja kuddayo actually bwe oddayo essuula eno nga tonneebakaddayo ogisome yonna mukama yebazibwe osobole okutegeera kye mbadde nkola ki njogera kati ojja kuba olileetinga omulembe gwa Danieri naguno omulembe gwaffe ye Danieri agenda okwezula ng'ali mu busibe nga musibe bali Babiloni era Danieri ebyamutuukako akuba ebimu tebaabiwandiika naye Danieri baamutwala ne bamulaawa yali mulaawe he was castrated mukama yebazibwe olw'ekibi kyabaganda be Isirayiri yali yakola ekibi bannabbi ne bajja ne balabula naye Isirayiri n'akola ki n'agukuba nga naffe wano ekigambo kya mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne tubitwala nga byaki naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period obunnabbi bwa mukama ne butuukirira ne bajja ne bakuba Isirayiri ne yeekaalu eyo gye baali bewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba ne bagikuba yonna ne bagimenyawo ne babatta nnyonnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babiloni Danieri mwe yakola ki mwe yagendera kiringanga wonoolaba Kampala Kampala ogiraba erimu abantu 4,500,000 Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula nemufikkamu abantu 200,000 ne babatwala e Nairobi naye nga Kampala ebizimbe byonna ku ki tinakyo bwe kyali naye nga kiki ekyaleeta obuzibu kibi kati Danieri aba abikkula bikkula ebitabo bw'ati agwa ku bitabo agwa ku bunnabbi nga baawandiika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki kiweddeku ekiggwako bwe giti mujja kuba baddembe bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba bwe tubadde tusoma naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri Amen. Amen. So, yesala jetugeno kubanga tukolachi. Tusaba, mufeze neso kange. Gena kubaya kwenye nye. Danieli na imiri na ngogu. Na atase chivuga. Na atase insi. Erola bi musule ya bi akanyiri ya kabiri. Malaika wa mukama najia chitegeza mukama ya uli lokolachi. Neba musindikira Gabudieri muchi. Mulamba. Mukama ibazwe. Ndi wano kuza mwamanyi. Friday wetu natukira. Mukama agenda kusindika ba malaika. Baweleze obubaka obw'okusumululwa eri foundation of truth. Eri obulamu bwo. Eri ennyumba yo. Kabirira mukama. So musawe yokwenenya tokoma ku kibi kya kanisa. Nawe misingi gy'obimanyi. Abamu wagenda okulokoka ngo inaba X nga musanvu. Sometimes bamanyi n'okukubira essimu no magalala mu katono bwoti. Baga mpozi ndi mulokole. Egyo gyonna emisingi gyakola ki? Kwenenya kae mukama tusasi. Ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetooloirawo bweti. Nga mulowooza muli b'amaanyi naye ng'ekibi kikoze eki. Kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bwe kiti. Ne kibateeka mu saakozi nga mwetoloolerawo bwe mutyo. Nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka. Kiregeeza waliwo omigugu abantu obuzito bukola ki? Nkoye ebiseera omulalu ajja atya wano n'afuluma nga mulalu. Tolaba nti waliwo ekikyamu. Ale nga tugamba fe foundational truth. Truth. Ebiro ebyo mbikoyi twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala. So ye wiiki eno gye tukola ki? Tulimu. Nkoye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi. Mwaka mulamba nga tetumutegedde. N'atukolera ne pati. N'agamba namba isi pati naffe ne tugenda. N'atugabula ekijjulo ne tulya. Ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka. N'agamba mbeba kati mbakutte bonna. Twagala tuyite Mukama, ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli. Ng'alingiza bulingi n'agamba wano tewasoboka kanve wano. Haleluya! Haleluya! So tugenda kabira Mukama ye wiiki eno gwe musingi guno. Feza esooka tugenda kuba twenenya, tosabira kirala kwenenya. Then feza eyokubiri omusumba ajja kubanga atulungamya mu feza eddako. Biki bye tulina okusabira mayumba gaffe bikibi. Naye tugenda kusooka na musingi gwakola ki? N'emisana bw'obeera eyo ng'osaba wenenye ku lw'amaka go, ku lw'abaana bo, ku lwa buli kimu. Emisingi egyo emifu. Tosobola gimenya bumenya. Gimenya, menya emisingi emifu. Menya omwoyo gwa poligami. Genda, genda. Wenenya, wenenya n'ogamba Mukama tusaasire. Hallelujah. Nti waffe tuli kumi na babiri. Bamama baali batano. Naye muzeyi wange yangamba mutabani besaabala sijja bagamba. Naye nkukuutira mutabani angamba olwamaze okutegeera amazima lokosa nangamba mutabani togattanga omukazi omulala ku mukyala wo. K'oli kikola ojja kuba ogudde mu ttooyi ate yankoma. Chonenchiga. Nechiteka wano kumutima. Era mama umula. Nangamba nze chimbo nyabo nya. Echo. Katije misinje mifute bamenya bimenye. Kumenya. Oina kwenenya. Kwenenya kwe kumenya. Uliwenenya osasirwa. Ensiomo yekuwa buyinza. Katibuliwa osasirwa. Mwoyatula nti jimenyeke jiba jikolaji. Kubanga toliko musango. Munzikirize tukome wano. Bila mwe mtukuvu ingaleza ama.